thorma si gi khudul gi han bada tabira si suru khaibam umoni debi na naitom sakpa khaidem imona sairing ba matami se ima ima gi langlin nung sibi khudul dam jari tabisi

0: か、
1: はい、
0: あの時に天の花ば、
1: うん、
0: 什么人都让个你拉些豆豆不要的，看到那很多一拉些的，我们就想不累吧。妈妈都不得豆给你拉个嘛呢？对待六个些，都把那怕不我们的吧。
1: 嗯，
0: 等于哎的苹果里是大木子吧。
1: 嗯，
0: 可惜会那个豆让个 scripture 一托比那个 English 的，一托比那个都蛮豆让个，要哇那豆让个很多给你拉些，都没样子，老会弄完呢。
1: 嗯哼，
0: 还不的，你拉些看大那大不好了呢，都个都。Tau tu bayar dia na festival gitu ayam ni nukwa. Do main tau raga scriptor, uzaran jitka jit tau raga siwa hai si hai bu nungai ti. Kau tiga hari kadum tak tuk tak sin tau raga. Kadum wahsu wahai hai tari. Amarom tu cuma mayam pun bagi nungai bu tu sudum pangi hai tari. Do main na, ya amna wah na hot na gitu tu na kadum lila si mamang tu su ating bukar lagi greba. Do dagi lila si koi ina satu raga. Lila si hek ya baga di me anda nungsi bahaya kerja, atom kau birak tena, kala jatuh udah gitu, atom ni lah kasih, atom pasai kain, atom me anda hai bibu tu, atom tahu tu sokoi, awa apa me anda loi kau tuai tar, eh si dia kau ni tahu jadi bagi mahai di pangnya kain kau kanza bu tu, ato wati am wati ni kau ni tahu je, wati ni di, kasih hai bu nanti atom, oza jing tu na, ya ni anak bahan tar, kau mui na hek tak piba mayam duma tau bongam jaga su, aina loksan jaba kerado, adum ngam naba dia juh nara gadi tau iba, ozahoi mayam gima pan lagi sum lila si ju mayam nung si bidana festival desu pas dale, adu dagi koi gi artising ju aina best actor dale aga pamina ba tadayan dana best actor dale, adu dagi koi gi tadayan dagi mama sari bajiam si na best supporting actress tare. And lagi koi oja tolan jo dum best comedian tare. Adum anam mana koi loi na amamam di loi phangi hai tare. Si jo oja tolan du dagi oja par fulo oja ran ji hoi gi moi gi achau ba thau dang. Adum yam wa ju wa gi du ga awa ba gi nungai ba du dum pas tare ka ni ga lila pas tare ka ni ga lau thoro pa kan da. Yam nungai ba poki ba koji lila su festival amaga mu aloi raga koji thawa som da mu utpane ba andu da khone lila chanarum dai da sum lau thorok ba do live thai ba
1: hai
0: live tha ba sida ta ba kan da ga dum tha ja da ba do aina best actress ta re ga hai ga lau thorok ba tha ja de ba a aina tok sanai ba dum ning nge bu ko ta ba da aina ihan han sum heroine ga kumaga ai de lila aiba mayam laiba ni na kwa ai ka shu ta roi ka ang dum khala me ba oza hoi na buddi dum hai ba adu da ai ngon da ka shu tha ja ba di ka shu lei gi de ba lei tra ga shu dum mayam na nung shi bi de na be sek dress ka ang ta ma tam da dum pu ning ga yam nung shi gi dum nung ai ba ju dum pau e pa na yam wa ro ga su adu mai na hai di nung shi bi de na ga lila pasta re nana tu tare ka harak pa de dum waru ba mayam da loi ko ai ta aina ek tau ba dasana to mana sak pa isai du da su khoi gi dasana to ma se ma su best female singer second time mana o za mayam gi dum ho na za man ai ta re khoi na nga si mayam na ga ma sa khang bi ri ba o za mayam gi ho na za man ni o za ran ji ning thau za se ai di anga ngwi ring ding pule aina lila ihan han ni yor pa ma tam da gi dona aina antak chanale bak ta yai chisu o jaran jit na taw raga yum da la aga khoi ma hoi khoi ba hoi da sum han jan nan jan aina raga ko
1: hoi
0: adu mai na taw raga yau gi bani ba idi lila se yau ro roi kan ga ler ma bani ba
1: yam ngai je ko yum tam yi kong lei lep tan chit ki bana ko wari wa tai sa na bagi aroi ba mi khup tan cha du su yau se lang le lo se la poi na lady ba yam na ha wari ba artist singa sida sumang lila khak ta gi na ta na tongan tongan ba dugum ba hiram kaya amada leriba tongan tongan ba lam kaya amada leba kasi damak to khunai asi damak to tongan tongan ba thudang kaya amalo giri ba artist singa sida kari karam ba paujil pevining ba ge lochela poina thambio
0: ai ye oina de sum artist sing da hajaning mase dum artist sai ba si di me am gi seba taw bani na gyan ta na dum aina chali ba lambi du da mai pak na ba chatpi ra ga de dum artist ki ho na zaman do dum

thiam lei sang khong degi thiam ram na thabirak pa message ni lakhajari basi matami se makha khuidana khanbirak pani khuidana khanbirak liba matami se sibu se sakliba neeta chandra sharma amadi sairing ba tabanu khraizam ho langban tha nangna purapura asuna se huba isaini isai kudol tamjiri tabisi.

Matangi mulo ko chiriba meses asi ahal lup tongjaw makong. Dagi, guru mayum sanahal amadi sumati marupani asina tabirak pa meses ni kanbirag liba isa isina iramdam sa isak lupki sa isak pasing na sakpa ibojaw ba kangjam na sayring ba dugumba matamisay makak kanbirag pa ni laibag paidanang si kundolay rang asun na si hubay say ni marupani ki isa isi kudol damjari tabisi.

kutul tam zari bayi se si cha hotel film mistake puspara ni gi naitum khonjal da khorji ma puna sering ba uinam git amadi huning sumbam surasna serang bi saini ese si bu khuida na khanbir kliba marupna ngai khong khulin maning likai digi ke ais tatun

Isang isitahan dyan kipagaloy na na nga sigeo ina di good morning Manipur. Sandok dyan ba matanga sa loizere nga sige ko higit thoram masida meses tabirap doon na thoram sarugi api kiba thoram masibu haubudigi loyo pawa tabi doon na thoram masida thawai hapi kiba mayampum na makimapamda amuka hana kaishwani falgi may kaitigi loren bamturis na tagat pa fungdok jari. Thoram sandok na tahan jari basi akaishwani falgi FM sangay janel digini.

0: 이세이세 단체 기부글로이나 나기 기토람 산독자바 마당스루이저리 다비리베세 아카이슈바니 인팔게 FM 상하이 채널데기니 채널리스타 마카다바 토람 싱란 토피네비기나 먹다 권징범 니르말라 자누다 코세나세리
1: 타가체리의 쿄기 아나운서 로렌범 투리스부 토람 산독나 다한저리바세 아카스바니 인팔기 FM 상하이 채널데기니 하우징 봉팜 마세다 다비레시 Eastern Manipur Artists Association gi lila kangbu nasana ba shumang lila sanagi jaisu
2: ibo tomba tombu
3: tare tare
4: kari hage baba
2: ibo mo koi chora tu karanga ne sanigi Bir kat benang na belak piu hai dan yam nak kan hai rami. Senjang amat tang di pasu sang ning bani. Aduh, ipar sen kita ng pirkera. Nangon sen asuai bagalai lak bro.
4: Baba, namang lupi dam ta hang kiki. Ayungon da dia suai balem dong mandre.
2: Hang.
4: Kan ay sora no baba?
2: Hera, nong tombong gya nama bo pisa kini dan hai.
4: Oh, makhoi ki sora tu ngasi oire.
2: Hoi, ngasini. Ayu ki sora ni. Sak tau gini, bed kat lagi lotion gini ada nak, ya amna fajar hairam ini hei.
4: As, bapa, moyu soki tau tu mian amna jauh bodoh, ya am sahun biru nuko.
2: Yeah, alih gitu dia, ipa sukang ida, ay haksang mata sida, usop sah baga ya pun ada dah, ay ipa sah tan lakni.
3: Linda, Linda.
5: Tare.
6: Kari hagi.
4: Nanggi siela suai baga laylak pra, bapa tak kita pikir biar bro.
6: Kari gis siela suai bano.
4: Baba sura sa kada ba adu sel thaba changni hari ba
6: as kari gi sel thaba no da puyen khara piraga adu mangai kaino
4: nangun da su a suib karim te leitra bra ne hari
6: kadai dai no a suib ani hena leija khidre
4: baba mangun da su ba sel a suib amat te leitra ma ne kamai tau ne puyen wen khara piraga to lega baba
2: hoida leitra di kam doni hai ge a puyen du di Ipa koi dia pita bersum kai dia dah. Aduh na bu, ipan bihat kat pagi syairu dah. Senjal amat tang sening tu na tau bu ni.
4: Aduh orang apa, mampu mui na bu bikar gaya. Linda, ayi wallet tu antep doroh eh.
6: As, wallet tu ya bu di, ngarang ngangi kai kai no lain lain thokra tu di. Aduh, ATM tu empu biru orang.
2: Yarade jasa yarade. Sora tebu ATM card purga se pohon dia dah. Laida angamba lupa tarara kulla hekka la bhai beduni phare pasalu ke ko ado ipa makho gi sakchu sar oi ipa gi sa hap kauni ko
7: pupu dai khuo ai school chatore pupu
2: macho
7: nasi ke pupu khuram jiye
2: la la la khurmaro la pupu lage ko dare yare hogol shu kholo palo dana halo ko
7: hoi pupu
2: Wajana tak apa para muna tak ada bani.
7: Pupu.
2: Wajana hai bini kita bani.
7: Hoi pupu.
2: Nama napa ga? Kena saya napa tobi ada ko. Ada dia. Pupu selalu kiki ko.
6: Mama, kau itu lagi.
7: Ngasih dia. Aku iman napa mayam ki. Cepat aina lay dunia. Pesa kita piyo. Rang su bangkim nalay. Ngasih dia lagi palita ya mama.
8: Noi, bahan parti kita hai sih.
7: Ane baba, ekoi mayam, hap thawa tam da sadu ba.
6: Oh, ado, paisa kaya no hai paisa na piyo hai ri babo.
7: Mama, 100 piyo.
6: Ha.
7: Ngarang chu, bangkim na 100 putu e.
6: Oh, 100 hai ba. Adu di, mama da yauri se, ang ta subra ye gige ko.
8: Ha.
6: Hai ma, bori yes. Mama gi si di, 60 da gi hena yauram dre, si khaktang se puro ko.
7: Yaro ye mama, adu di ko naro ye.
6: Moi baba.
4: Kari.
6: Asui bagam tu yau drabro, ang tu happy kisah bangang kisah.
4: Lupa yang kayu hukum badi, yau masih ayah dah isu.
6: Ang tu yang biu ne?
4: Asui betul asap ibu mari dia awam he. Sese, 40 sila orang. Mama ada gi 60 juga di. Kaya sura?
7: 100.
4: Okay right 100. Yare ko?
7: Thank you baba. Thank you mama.
6: Yare. Nice good siang lan.
4: Hagol.
6: Hei ma, gari lah ini bunga.
4: Tonggal bukti dok pirgi ko? Lao.
6: Solo.
9: Isau tu langan uke doge nang bo, masai aina halak pada gini, nang ni isau som langan isi.
6: Oh, aku ini patabi ne, patabi.
9: Ihe masih dia ba, ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯪꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯨꯕꯣ?
6: ꯍꯣ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯅꯁꯥ ꯅꯨꯄꯤꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛꯂꯛꯂꯒ ꯑꯋꯣꯛ ꯑꯄꯥ ꯍꯦꯛ ꯁꯥꯔꯗꯅ
9: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯠꯄ ꯁꯥꯔꯤꯕ?
6: ꯃꯄꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯈꯛꯇ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦꯅꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯕꯁꯤ ꯃꯉꯥꯏ?
9: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ? ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ?
6: ꯑꯣ ꯀꯔꯤꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯔꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ, ꯑꯍꯩ ꯑꯄꯥ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯗꯅ, ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯨꯇꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯐꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ, ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯃ, ꯅꯁꯥ ꯅꯤꯄꯥꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯁꯨꯅ ꯁꯦꯠꯂꯦ ꯐꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ, ꯅꯁꯥꯒꯤꯕꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗ꯭ꯔ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤꯕꯨ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗ꯭ꯔ ꯅꯣꯏ ꯅꯣꯏꯒꯤꯕꯨ ꯅꯅꯤꯡ ꯊꯨꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗ꯭ꯔ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ, ꯑꯩ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ, ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁꯤ
9: ꯑꯩ ꯇꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯟ ꯁꯨꯔꯝꯕꯒꯤꯔꯣ ꯅꯪꯅ ꯁꯥꯎꯔꯤꯗꯨꯕꯣ? ꯍꯥ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯕꯣ?
6: ꯑꯣ ꯐꯤꯔꯣꯟꯗꯣ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯨꯔꯒ

0: tonga di phagada ba le kai da salaga mugari to mi bani ne ha ai khoi bona hala man ka imta yin sin da bagi mawong da han ne hai da tawri ba si su ne chat heng nai ai khoi ne tawri ba ho ne ri ba maya ma si di su pen pen banai ba na te aduga masa anu pina nong phadok lak laga tawram ba du na sing tha na du na sum lai ba na te ma gi si bu masa anu pi du bu thawai na kaura ga tawri ba hai ba si da ne si da ne ai na yam pen ri se ai na yam wang ang ni ngai se si da ne ba
1: ihe baba si al oi ra ba ni ahal hai ba si su kara di waru gan ni kai do ke nang ba
0: ado mi khwai ahal ga di ma na di hai ba
1: nang si di be ma nang se adu mai na ga na chin kala kani ga di ai tha je di lai chari ge din ma ro ma ing tap li ba kari no hai ba nang han da ma ta khol i si bo
0: na ti ai ba su mai ta ro ma ha su mai ta ro ma hai ba na khwai gi si da lak pa da gi na tra hai ba wo ai gi chin se kan da ya da da na kala i ba wo kan da ya da da na kala i ba
1: adu bu hai ba yurim si da lai li ba si nang ne ai ne icha ni pa ne baba ne ekhui mari khak lai ba si da kana da no hai ba nang ne pian ji tu bo
0: atola ta ngi hai du na ai khoi da loi ne hetta nam se laga thaman ba si bu sum ra hai ba ma khoi ma khoi na a da miram du da kwatra du da ma ke sem na lai re adu ga si da na ma pa ning ba hek sa ra da na mobile phone du da video calling ga taw re i ne a baba u ning e baba pa hel la o adu taw re ada taw re na nate ma khoi gi video calling du da bu baba gi ba phi moron sing a si bu nong du su bi ra ba ha hida guli sing a si bu nong ta pizza bi ra ba ha ba ma khoi
1: ma khoi ta khe de kon nang selin da
0: tam song ning e ai
1: nate nang bu yang war bro ha yang war bro baba se yang chim ba si de nang na suk cha ma wa bi phi mu uli kari gi na ba baba se top tu na na di na te da na
0: wa da na ba he na khara phai hospital andar kai no ko he nam sa la tham khona ba
1: ma si di
0: ma pa ning ma na ma ro la ma sa ri ba nate ma khoi gi ma sil sing a du na nong ma tang se hai ro hai ba baba se ai khoi gi na tam ba tam khara tham gi hai du na hai ro ba ai gi pu ni se pen gi hai ba
1: hey hai hai adu di ne adu di wa adu di mo su hai ta so na su ne ta yai na su ma khoi ma khoi ma na tam ma tam khara ta wa ro ba su lai bi hai du na ne hai ri ba ni baba na ne yu mi se tha du ni da ba wa kha ta ni ke
0: o adu di ai khoi se su su nei da so o to lai ki ge si ni ne ta mo ai na hai ga da ba hai ba bo kanada da lai ki ba itai han su bengaluru da lai ki ba itai yai ma su loi na kaw thok pi makhoi na thola laga chap chana wa ngang na si makhoi da lak lingi da hingkhon changban man chang che chap ma na ni yan thong na ga da bani
1: o phare phare phare phare se ai mobile da wari sar ki ai shun nang waram ne khang ya adu na bu handak ki ai area si phang ba ga nang gi sana adu khara chaung sa na ba taw ro hai ri da na
0: hoi bu ngo nang gi area du di ne hanu ba sin ngai du na lei ri dai do masa nu pi gi kai nom lei ni hai da na
1: adu gi bu di phang ri hai ra ga lo ra du bu
0: yaram he
1: ay adum hai ga da baba di ne ai na hai ba adum ya ba ne tha se ba ne
0: o yam hai do pi yo baba ai gi di adu phang do re ada phang do re to lob sang ye na yam hai do pi o thamui seng ba hek cha ra da na
1: e adu hai bu ke do ro ge
0: o ya re se pha re se da mo se adu angang do khara lo bi ro ro ba tum ning la ma ne ba na sa ni pa ni ne taw ri du su ne hanu ba si u dra di lai ba ngam da ba ra khang de hanu ba si ki ma nak ta su su nei na sum lai dei ho nai
1: adu bu de baba su ma su si u da ba da ne ngahak lai tana hangi du ni
0: o adu na bo hai ba anga sina lai nga hakdang pa ja dong ma tam du di hanu ba sina oi roi da ba wa thi wa ring wa di sing do som li sin na lai ayin pa ri kha da di wa di sina di i ba ya roi ne ha ba
1: adu gi wa di lai te yau da ba pok ta am di ka na ka na wa ri ka ya lai khra po ni da ba ba na li bi bu wa ri ta pi ba pok ta ka ya ta ru ba da gi ne nga si ai khoi na sarka gi thabak ba cha am am phang jer ba ni ma oi ngam jer ba se
0: ho adu madu gi wa ri gi ma tam do hok ji ti loi khre thai na gi phunga wa ri gi ma tam do hok ji ti loi khre hai ba
1: phunga wa ri gi ma tam loi khre da gi ni ne hojiki matam sida phatta bla thalla ba ahu makaya la le bse matam ma dadi hunga gi na ge ta koi na pham laga imun dugi ahal duna wari libi ba ngasi kari taru re haye na kari toba masi hai duna taru ga da ba taru da thabak thorum kaya sindok duna thamba gi chana be do le ri matam dadi taksi ka si ma di amma ga amma ga nu si da gi sanga se yam wanglami adubu hoski matam si dadi ka dai
0: o adu phari se to si se angang do lobi ro theng khane hai ba ta monong bo
1: e nang di sa laroi hai ro
0: ai di sa laroi ki horiya ne ho dhatar bek ta unhap na na ba ising lumong ge hai ba
1: o baba gi ne hai si ba
0: kata ai dei baba gi no da ai di ho dhatar bek yaug dra ba di tum ba ya di ta mo khangi di
1: nang si di ba be ma
2: upu
3: ke do re ma su a
2: upu telang ka ma ta sha bi yo
3: upu di खुश करीम तो पाए भी याद रे तेलंगा साब यार रोन है मसुआ कौन साबर के को
2: तली कैसू Delangka sabiyo haraga.
3: Adu, bupu di khusi yadri hai ba. Bupu ki khusi naba haraga sabiye ko. Nahanso mas hari tu di. Ha, adu nakai cakra ba.
2: Adu di takre.
3: Kamai takre ba.
2: Ada, migi wapan tapal laga.
3: Yes, adu di nangli delangka pai ba hai tri. Adu, bupu ne tambige tau busune. Bupu se haksa angam tu na khusi nado lere do.
2: Adu di bupu na naba haraga tambiyo ko bupu. Telangka semua yang sabiu ko.
3: Sada diko, sada diko cuci bo. Ado, bupun macam apa sabi ni? Ado, nang tu ngasih lagi par bro, ha? Nanti kau makan tor bro hai ba.
2: Ngateng leh tau ke bupu? Ado, telangka sabiu ya jawab ni na. Wari wain libiu bupu.
3: Ha ha, wari libiu hai ba. Kali wari libiu hari no.
2: Ado bro bupu. Akang lada hingsa ba, mak pun me hai bo. Adu ki wari libiu pupu.
3: Oh oh oh oh, kang lading cab ama pumbu ki wari do, nang dikarai tarik iba.
2: Eko ki school ki skarsan cepatane. Eko ozana hai iba.
3: Nungga
2: cawu amal leho webeko. Adu ki mafam duduk hingcab do, pumbu hai iba. Adu ki ne pupu. Masa, nung duduk nallaga thame hai iba.
3: Adu di nang dia hingcab do hard ki ba ning thodu dia karima ming kawi kangbra. Ha, nanti nako ozana hai dro.
2: Ozana di hai beko pupu a. Ado ai kau kre.
3: Ning thau adu ki maming di kagem beko iko.
2: Kagem ba ne pupu kagem ba.
3: Adu ka hai riba ning thau adu ki asing maming na sana hi hon ba poi doi ning thau han ba hai ne kau iko masua.
2: Pupu.
3: Hai riba ning thau si na lan da kagi ning thau bu mai ti ba piki. Kagi hai ba di. Hauji ki jina hai ba lam si ni ko ai koi ne na. Thai nasi nabu kaki korami, kaki kampu bunga mi hai juna, mai dingu ning tau hen babu, kaki ngambak kau budegi, kuna mama itang da, mai dingu kaki amba hai nak kuna kipani ku.
2: Ado, mana hingga bahat pagi wari tu libiu pupu.
3: Diga diga, pupu diga, nang mentau ku. Thai na Krista abda.
4: Boris, Boris, Boris.
2: Mama, ke hai ge?
0: Nang madu noi bayar kadori biro, ha? Madu noi bayar kadori biro hai ba. Larik lagi sudah tahu tu nolai ye di hai draga. Nang madu nolai bayar kadang berhai benda pugi wari tu na.
2: Mama, ay pugi wari tarak ini.
3: Solo solo solo, isu isu di. Nama hai ba, amu yaro solo, solo solo solo.
2: Tali ke isu ay wari tarak ini.
0: Aduh dah neba nang nak kap kadang di basi. Lawo hai nabi kau lawo dana. Nanti hongwa kata uru beroy nang bo.
2: Kau nato ke hai ba, ay pugi wari tarak ini hai draga.
0: Lap tri beroy nang bo. Ha, hongjing pabo lap tri beroy. Masih lawo hai draga masih masih masih masih.
3: มาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาชีมาช
0: 로딩도 담바다래. 세나방암드레 하이바. 세나방암드레. 한시부 세나가다. 안강부 나가다. 삐엘라바니고 아이 아이 삐엘라바니 하이바. 나 코이부 가만히 낭나 두이노 칸게나 아이. 자로 하리낭 창문이 해는 거. 창문이 하비니는 거. 창문이 난 거.
3: 이모 이베마.
0: 하이마. 가리 너무 망라가라이리도 보.
1: 숨 칼리베니. 아이 코에니네 따고도 우리바 타복시부. 미나 가리 나나케 가다게 하이나 칼리네.
0: 아스. 가랑을 로이나 타나라라라 보 와파마도 보. 혹시부 올레스 홈지야로라가 아무나 나오나 하고도 리버도 보 가리기노. 아 미나 하이닝 바 해제세노. 마코이나기 땡스부 농도 방비라 브라.
1: 아이 코에 따저고 따야가도. 나 사이도 와리 사람이 숨.
0: 아 마코이디 가리 하이라이바.
1: 마코이니 파오 파오너가 뿐나 토르라게. 마코이 토럭디 파워디 나이람 코나 해락바 아두기 숨 칼리 니네 따오리시
0: 어 마코이 토럭라가 마카무 카리노 하이바두 칸나바타레다나 아이수 이시 아할 이시 아이마 로이나 파오 황나이 아두타모 마코이나디 아이나 하우도럭 리보와 팜세 시나 헤나 파이 하이타모
1: 에 나코이디 누피마셀 리파오 파도노리자 로이레
0: 아 이타야할 이타야이마 토럭라간 하이바스네 파레 마코이 토럭트링아이다디야 바바시카나나 시나 비레레이도이바 다모즈와 윰나네 타는 학때 라이베 나티
1: 마두기 칼루르보디 숨바 낭수 아이수 오피셜리니 하이든살레 바바나 솜네 마탄텔레 호바두니 프로블레모리시 ꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯨꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ
0: ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ
1: ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛ ꯁꯤꯗ ꯃꯨꯛ ꯆꯪꯅꯤ ꯏꯪꯈꯣꯜꯗ ꯃꯨꯛ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨꯅꯤ ꯏꯪꯈꯣꯜꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯣꯕꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯃꯥꯅꯦꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯨꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯣꯛꯏꯗꯣ
0: ꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯕꯕꯥꯕꯨ ꯁꯦꯟꯅꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯍꯣꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯕꯕꯥꯕꯨ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯅꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯒꯨꯂꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯖꯅꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯟꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯣꯝꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕꯅꯦ ꯇꯥꯃꯣ
1: ꯑꯦ ꯅꯪꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃ ꯄꯣꯏꯔꯦ
0: ꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥꯗꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯦꯝꯄꯣꯛꯇꯣ ꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯦꯝꯄꯣꯛ ꯃꯀꯨꯕꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯅꯍꯥꯟ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥꯅ ꯑꯝꯇ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯨꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯨ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯣꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯅꯦ ꯊꯋꯤꯡ ꯈꯥꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯣꯏ ꯑꯁꯤꯁꯤ
3: ꯑꯣ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯣ
0: ꯁꯥꯔ
3: ꯑꯩ ꯃꯪꯒꯤ ꯇꯣꯟ ꯍꯣꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯁꯣꯝꯅ ꯀꯅꯥ
1: ꯑꯩ ꯁꯅꯥ ꯇꯣꯝꯕ
0: ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯤ ꯁꯥꯔ
3: ꯑꯣ ꯁꯤꯗ ꯊꯝꯒꯗꯕ ꯑꯍꯟꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯂꯕ꯭ꯔꯣ
0: ꯁꯥꯔ ꯅꯍꯥꯟ ꯔꯨꯝ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯒꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦ ꯁꯥꯔ
3: ꯔꯨꯝ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯅꯤ
0: ꯐꯅꯤ ꯁꯥꯔ
1: ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯕꯨ ꯐꯪꯕꯤꯕꯒꯦ
3: ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯌꯨꯝꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ
0: ꯐꯤ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯕꯨ ꯁꯥꯔ ꯊꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯥꯔ
3: ꯑꯣ ꯐꯤ ꯊꯤꯕꯒꯤꯁꯦ
0: ꯍꯣꯏ
3: ꯐꯤꯗꯤ ꯊꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯣ
0: ꯑꯣ
3: ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯁꯤꯝꯇ ꯄꯥꯕꯤꯌꯣ
0: ꯐꯅꯤ ꯁꯥꯔ
3: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯐꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ
3: ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯗꯤ
0: ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ
3: ꯑꯗꯣ
0: ꯁꯥꯔ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕꯅ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯊꯤꯒꯗꯒꯦ ꯁꯥꯔ
3: ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥꯗꯤ ꯊꯤꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ
3: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯅꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤ ꯀꯔꯤꯃꯇ ꯂꯧꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ
1: ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯨꯟꯗ ꯊꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ
0: ꯀꯔꯤ
1: ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ
3: ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯨꯟ ꯊꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯨꯝ ꯁꯦꯄ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯈꯕꯔ ꯄꯤꯅꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯄꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯚꯤꯁꯨ ꯑꯦꯇꯦꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯊꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯈꯕꯔ ꯄꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯊꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯁꯥꯔ
1: ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯥꯗ ꯂꯩꯍꯟ ꯐꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ
0: ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯏꯅꯣ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯍꯅꯨ ꯊꯪꯗꯨꯗ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯗꯨꯕꯨ
3: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯇꯧꯖꯒꯦ
1: ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯍꯟꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯅꯔꯁꯦ
0: ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯊꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯁꯥꯔꯅ ꯐꯅꯕ
3: ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯍꯟꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ
0: ꯑꯣ ꯐꯅꯤ ꯁꯥꯔ
3: ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯇꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯊꯝꯒꯦ ꯊꯝꯒꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
3: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯦꯀꯣꯃꯣꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯀꯛꯅꯕꯅꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯡꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯑꯣ
0: ꯐꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯐꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯁꯥꯔ
3: ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯣ
0: ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ
3: ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯣꯝꯗ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯖꯔꯝꯂꯒꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯧꯖꯔꯒꯦ
3: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯣꯝ ꯂꯩꯖꯥꯎꯔꯦ
0: ꯐꯅꯤ ꯁꯥꯔ

0: Baba,
1: ipa suna koi dana. Hai ning bawa yamna nai bani. Ning ti ne wari sana basu pangde. Na koi tabuk sina sin basina sin basina. Noi bo, baba na hai basu bo ya yarori kalabran hei.
0: Baba, kari matangi wari bano.
1: Baba na hai basu tadi. Mistri singa sina maru lama ma koi na sara bayu masi. Panasu sauri. Yara bati aman bayu masi shokanu hai re kainu ne tori su bayu bunga.
0: Baba, architect na pira pira design tu dah, ya ada sun tau ni nih. Kalau di shock tapi ya roy.
1: Shock tapi ya roy.
0: Hoi, kena suan ni baba.
1: Aduh, ada budi, yum si dia, yum boleh roy ni bunga nombor.
0: Baba, masih si dok lah si dah. Hujung sari yum si na roy di pau budi, si dah sun leh raga, yum si sabah hek roy baga, yum si dah baba su pulap hujung na betul rasa baba.
1: Ngai kau dah tuan tuan baba. Ya budi, yum masih suhan tapi ya abra hai na. Amuk tanah koi gye, arkitek tu ke tanah koi deh mu.
0: As, baba, matang ngasandra bayum sibu, sum thamak kaya dogdo ne benda.
1: Oh, tu nalaian hai kerja koi bot.

0: Apang inasasing mo, ngakpiyo ko ba ba?
1: Ito, ako'y siya lagi.
0: Nati, Baji.
2: Baji.
0: Ay, ko'y siya tonga na batang siya lagi, Baji. Ang tangay biko, siya ang sasabi ko ni Baji.
1: Siya aroy, mo'y di siya ang kamata siya aroy. Ay, ko'y siya lang. Ado ba na, iba ton ba?
2: Baji.
1: Na ko'y na napabo, ulay si Honda tamo na ba sila ba taurang, tauri ba tabok siya nga siya. Nanggi pikli ba na siya. Nang na numit ko din makut siyam nun na kada hap nun na di siyam tin ba sali ba na siya ni pa do ato de di kanglo nun ko maana kanglo ba din eh maana hayang siyao re raga ma ma ma pa wewe siyang bu ole si hom da tin ba ki siya na biya ma lay boy re kandun na na kuwe bu ahil woyo matam da na kuwe bu si ole si hom da tin ki harkan ito ay chale
3: jo wiro ito wii ay Cumle johorake,
4: baba. Oles om sepedo, selgum si, tuwa si baba. Ay, kwarter na sulay rero. Adug, yumzao si, soon na yumsi saar si baba. Baba agi, sana agi sa chudo, nasawa si rero kini baba.
0: Baba, nasay ko ilanjare baba, ay ko iwa muktangak piyo. Nasiragi baba na hai ba kude bak inna na baba agi seva tuk jaragi ni baba.
3: Yare yare sasa yare. Ipa na koi ta waro de da waro de da. Adubu ipa di na koi na hai ba ma pamadu da sat lagi hanal kale.
4: Baba.
3: Ipa abu kamano.
0: Nati baba.
3: Baru ni singkong hai ba na tra.
0: Baba.
3: Ipa sat pa horm lagi. Puasa isinya tu, garida, urgan nak koi.
0: Nanti, baba, baba, jadi sedih.
3: Nama agi, foto sih madi, ipa, baik lagi.
0: Baba, bubu,
5: bubu, ayah sku nak lihat bubu, asyik tu syutingan nak thaye.
3: Baba, nanti, imaga baba kan nene, ngai ribani, cakap cakap, mukul marah tu cakap.
5: Pupu di, kata saya tu nak pupu.
3: Masu, pupu gini.
5: Pupu.
3: Sana lagi saya cuma memangkari, madu amuk tak tiruk.
5: Kau mai mangkri nak pupu, nahan kay di, kata saya jalan ye.
3: Masu, nahan makai di, pupu gini nak dah, adum lay puining bani pupu di. Nasi pupu na pagi hai na tiru bade di, sana agi sesuatu do, lelam dale. Pupu madu amu da tiru ge.
5: Nanti madu ga, bubu ki foto puri dina kari gino pupu.
3: Adu bro, na buk na ne, mak sami nasi hai ba, adu gini koi isu.
5: Pupu, isu lake.
4: Boris,
3: nanti isu wani, cepat pengamui. Masu, pupu, aku ingin kau.
0: Baba,
5: mama, baba, pupu nak cari sekadar itu no. Pupu sih kamu sih.
3: Mama,
5: baba, pupu nak cari sekadar itu no.
3: Mama,
5: pupu sih kamu apa?
3: Baba, baba,
5: pupu.
6: Tapi re, radio lela, senagi caisu. Lila Shanabikiba, Eastern Manipur Artists Association ge Lila Kangbu. Thoram Sandokna Tahan Jariba Asi, Meghar Shamgohum Dasmik Mangada Sandok Jaba, Akasbani Imphal ge FM Sangai, Channel Degini.

0: Adamna thoram tabiri ba se megahertz samagum dasmik manga da sandok chaba akasbani infalgi fm sangai channel dagini thoram tabiram lipa pumna makpo ekhoi ki thoram good afternoon ladies thoram na taram nok cheri mukahna khurum jari loina na thamjari ba ekhoi ki studio gi number 8798032930 hariba telephone number ase hangdok cheduna thamjari lamdamasi gi nupi oi bisingna ekhoi ki thoram da saruk ya birakna ban ning singjari ekhoi number amtang gahna ning singjage 8798032930 ngasigya han ba ko lokhasa dringai mangoina na wafam khara thamjari madudi kol tobiduna thoram da saruk ya biribai khoi gi nungsi jaraba caller singna thambirak ba wafam da atopa dharma madi kanglup sokpa ya ba wafam sing political party amada sokpa wafam sing loinana apun bagi saktam kai ba ya ba wafam sing thambidana ba nolukna ning sing seri ngasigya han ba phone call lo khajage hello hello
1: hello
0: Good afternoon, ladies. Ki thoram ni kana oi biram do. Hoi adom na lai biri pa do radio shed ki manak yam nak na lai biba male ko kitang lap thok piu.
1: Hoi mena. Lap thok chare mena.
0: Hoi ming lai fumong te khang jage han boy na.
1: Ai dam yak basikung de gi asem ongbi nalini.
0: Hoi nalini bu ekoi gi thoram da taram nok cheri ahan bo color oi na phangle ko kai phawi ge nalini
1: na chi je me dam ta ram ya wa wi re phone phang da ba tau ye dum tau ba da ha che mu nong nong na phang yam nu ngai da
0: hoi ahan bo color oi na ga wari sa wa phang ba se ko
1: hoi abe me am tau aha ma ga te am ta phang je dri ba da
0: hoi koi na su phang lu dre hai na su tag pi re nga si ahan ba color oi na su phang le kari ma yam pun na khang bin na ba ya ba nu ngai ba karam ba phang tham bi ga ni
1: a me dam kai no ne na chi gi re do gi li la do yam nu chi ba ta re ai je su ta ram ba da gi song pha jagre de ko hu gi chan gi kan wa a pe do han wa ra kan da su mai na ge cha jing na ga kan ta wi ra di kan khan lu ba da ko
0: hoi
1: nu chi je ba ha ta re ko mi da
0: sana gi cha shu li la nga si sa dok cha ki pa se
1: shu na ha ji gi la ma to gi do mi da
0: hoi
1: ai ji hing wa da di sa ga ga ta e bu ko a de de am nu ai ga ha ta re ji wa da ta na to ru da
0: kari kari po chai sing thabiri ke hujik sibo
1: da koi di hingon je dum chawe ko koi ba chiwong je adena ke bo delan ji mata matang ji lai dena ko khong dum mari adum thai
0: hoi a ha o ha bo ma khai matang ji oi ba khai ba si khong de loi phang ye hai ta bani ne
1: mani mani da koi ai ai ka thien le sat thien ko hi u ba po to
0: o kai thien da pu ra ga mu yon ba
1: o yu le da ma ya chi ya mai da yu le ba ko koi na na ba ka thien di chi ya mai oi dani na
0: hoi ado pote gi maman sidi ato pasing di sung wang khat pagi khot pagi pau su khoi na ta su tai loina na leiba matam da sukhang ida na ka
1: hoi
0: adu di ekhoi gi thari ben sang na pcd isai thandana thabi bron traga imung manung gi mioi sing tu na thami na
1: ta we na khoi di mi lai je de ba ko yam na khoi khoi ni pa ju sum ta na ta we thabak sum private ta wa ja we je ba ko ada de na mi je loi ni e tha ba da di mi loi ni e mi lai ti anga ang gai ju nu pa am cha gai ju ta chu thoi na chu bi ya de ba moi ge bu chin ta am da ko am da ko ja wi ba wa ni loi ni e ang ni a ga dan tong mi na ba ta
0: i sa di ka ya oi bi ra ba no na li mi
1: ke ai anga an ni me da shi pa nga ta
0: kari kari ho na ri moi de ho sik te
1: anga ang gai ji ho ji lai loi tam ni hai ta ai dan ka na to phara thieng na ka na to he anga ang ge phara thieng na thong bai ta ขับรถมาไม่ยุ่งกับป้านดีไปเลยนะ
0: โอ้อันดูดีนาลีดีดังสิ
1: ดีดังสมกันว่าเต้าดีประกอบหันดูดีอ่ะดูมาดูให้ยังชุดดีทุกแล้วก็เนี่ยนะฮะดูว่าตัวมันดูในน่าจะเลยทันอะไรมันจะกินมาทันอะไรแบบนี้
0: hoi hoi tongan tongan ba wafam ka ya thengna ba punsi gi thodok sing dagi na dragon ai khoi gi thik experience dagi tongan tongan wafam sing thambi rei kwa adon na lini na kaisu khanbi dragadi kana kana gumba na he yum singan na pan pa gi nungai ba wa ba mayam ma su share to bira mi khoi da adon na lini na hojik thambi ba da khajik tang thengna pan ba gi wafam am thambi ki kwa
1: adon ma sigi pan ba dinna ti mi da adon ma tamjana di pa le bwa ngang yang ku yau gi da ba yak na ni
0: o hoi hoi hoi ngang pi gani ko adon
1: hoi hoi hoi adum kano tawe asai ayi sa geje te luar kam na dum pan le ko ayi yum pan ba budi ada angang du khra thien na ai sa hi taru angang yau gi da ba mi da mai de
0: hoi hoi
1: aduga angang pa ani budi yau je re ko cho gi kano da gi ta yam harau ya duga du pan gi ba da angang ham ga pan ba yam harau gi ko ya
0: bin
1: yau ge ga pan da ni na da mai tau gi ni da du budi ha wai
0: hoi hoi yam nu ngai zai na li ni ta bi da bi ma kha ta bi
1: ada gi dama si ke ko lang ban tha ga yor pa ji da ko yam na ni si ba ja re han la ma la ko di ni ku chu loi lai ti re ba ko
0: hoi hoi
1: ane gi a ko gi yung gi ju i mai ta ju lai ti re ta gi i kwan pa i ya thang na ba ni ju lai ti re
0: o o yam no ai te ko ri se
1: pa ta yam ni si ku
0: hoi hoi awa ba da su saruk ya ja ri loi da na hoi pun si hai ba si de ko hau ki ba se khara he kau thok pa kwa aduga lakka dabada suhe koi gi mayon se onchal laga augalai ba isani dusu yamna nunga yai phana koi ma koi gi career phajana sem bangam boish no haina khas ban infal gi mai kai dagi su yapa pongche bizage
1: ko
0: nani
1: dana si je ham ba ko leroi nga khang de su kina ting nga je du li la su nga je de chum mi la mai da pak dem jani ba duga koi gi radio gi program je ai ju ki ma tik thawa yau je re ba ko ngang thorong ga si yau ra me ngang wi ringa da ki ta naga sa laga dum inaung tiga se kuku dana yauram ne ko
0: hoi hoi hoi
1: ada gi sum lai kai da ju sum sei drama da jam pam de bai ta em na ye dio se chipi mati ka no tawi sawa yau de re
0: hoi hoi yam dung ai zai
1: ana apoi lai kai da ri ju om ta lai sing da gi apoi gi ri ju lai ram ne ko o adu na apri la ga ti ta ga na kap pa ji kap pa ji ta ya ko kan ne ko
0: thai ne de khoi gi barona ta ka lak pa se pulap he kun ga ta min da ba ri ko
1: adu na ng na ba ne tha bak ti loi chal li ni da ma du ga ne koi ini ma julai ram ne ko ini julai ram ne ko ini tu ba phani je yam na mo ta na ja bhai ta le ma gi chi mai de ong ada ma ga ka un na de ni ni ja ta re
0: hoi hoi ma se gi ma house si de koi matam de de phang ki ba ma house ko
1: au adu ne hau gi chu ne me da ai bi ne sa ko ma ju adu ha ji ta ko mi ai ta kya bi ba mi da
0: o thing ni de si de
1: ada re du de ina ta tham mi ke ban dai ke ban de tham me adu ga ngon chure da na ye na kha ji da re du de ka na la kha la tham ma ga ne a adu nu to ga mi ta ja ba ne ba
0: hoi hoi adu de nga si gi han boi na wari sa na ri ban da li ni sai ko gi yam na ma tam ku ina da gi ye ko gi ma gon la ira ba ko gi listener am ni hai bo pham si su tham ja ge ko yam nu ngai zai na li ni ma tung da su thoram da soi da na ma ki saru ya bi ro matangi kola ma ma minas
1: por ba dum ya ja ra ke na adu ne ku ire phone tang da ba nga si tang da yam nu ngai ren da
0: hoi hoi thank you.

Hoi hoi yam nungai zai begamti yamna phajaba wafam ni thambiri se ko mayam na suwakhal tabibo ishanu loinana ekhoi gi haure ibai sai su sing phajana semdana miyoi bagi punsina hingdana kayam koina hingni haibo ke ko adna hinglingai matam khara se da di imung manung amagum nungai na himina ba imung sing masing yama agai khoi gi khunayam pharakadoi ni leba ama pharakidoi ni pumna mak apaba oi minna se haibo wafam se ekhoi gi maikai da gi su thamjeki

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good afternoon.
1: Good afternoon, madam.
0: Hoi, kana oi birabano.
1: Ojai tabung kok ki bormani ni madam.
0: Tabung kok tagi bormani.
1: Hoi.
0: Hoi bormani thoramda. Good afternoon, ladies thoramda taram nok cheri karam ba wafam lamdam sigi nupi ama oi na tambi gani.
1: Madam, ai punde khanja ba wakhalam kadang ai hai hai jare ke ba.
0: Hai bio.
1: Nupi mo oi na. Hoi ji punsi julo khale e te hi ju yama bani na. Ado hoji hoji se ipam nam dam dale lady ne matam da ki hai batare tehi tra ni pandagi na kun na tra kun tha bo bji dani ipam da in mai pagal hoina jare i ke hauna bigi ma kha pon na ni me yum dale yo hai dana kun chi lo mo hai dana tam avani na mi da ado no varo mo ka hoji se itagi sugi paya mama awa bazure no ai bazure de gi mo koi mo koi na to ba mai am puna mo se loi na ura ka ai koi ju potha ba mama hai ba di no ai na lei ba saru so du mai awi wa na lei ba saru so du mai awi ko adu ma si mai am puna mo se amu su hin ni ni amu su si ni ni wari nei hai jari ji
0: hoi
1: adu na maram wa ga ai o kun si je si oi re na medam oi dai sum phung dok tin na tau jer pon ni da
0: hoi ningol oi bigi mapok sidi mapok ani po i hainari ni ipam lam dam da leiringai tanga ama adegi yum kai pala ba matung da aseng ba yum da hai ba tare de adu da chakhi ba tanga ama adu mak ko tanga ani si phana ani mak loi ni mapung phana nungai na leiba mapok tu buna mu nungai hain hai ba kwa
1: adu
0: mi oi ba
1: ni ma maro mo ra ga ma wa kha ba yema ma tu kha ba yema hai nei de na ko me da
0: hoi
1: hai adu na maram si machi pun si ji da khoi ji to nungai ga ba pun si ji amarom da yam nungai ba amarom da yam wa ba no mo jo de makap ning ba wa kan ye sum khan da lu ra ga sum pun si ji sum as lu gi do ye ko khoi ji adu iman iman na ba ma yam ji na awu ta na ka ka ta na ta na mu ti sum na ta pa yauri adu gi kon ta ga ta pa yauri adu khoi ji na sum ta ta pa ngam da na lai ra ba ni khoi ji khallu bajida aya sum tau jara pun da da
0: hoi hoi burmani adumak pu ai khoi gi punsi se yam khanjin basu phate kwa khajik tang sumarang marak ta khandok minas se khanjin bagi mo hota adoga ai khoi gi isai shu mayang ge awa batarak pada su hek thauna pibi ba ma khoi da adegi ma khoi na nungai rak pada su hek sharuk ya biraga nunga ina laithok se lem hauri ba punsi mate khara se ai khoi gi kaya bu sang ne hinguni hai na toi toi na su hai jabado adana nungai ne hing minasi nungai baduda he nai koi wakal thada minasi haibo wafam se thamjage aroi ba caller so oire bormani na isai matang na thok jara ke yani yani haibio ten tak na thambi
1: sing na haire ba ai koi gi di isai ba je ta no we nu si yedene isai ri ni ba koi na hanjan la ko matam da ima sara bra de gi ima ka ngam tang kan nu ai ra haibo wa hai je machina koi gi amu ye na koi gi kunchi gi
0: thona oi doi ne ba
1: o kai no haibo do oi doi ne ba ado pasai da kana gumba mama degi ama khangde ma khangde thakal la thakal la ka da ulai ge do to ge kai na sum to bugi bo wo ma sum mo imu manu nga chang dana da bugi wai da ga asa koi da haras bin pira ma ne da kai ba mo ju ye khan ba ju du mayau rei
0: hoi hoi makhal ma thel ka yani hai ba tare adu mak pu gyan ta min naraga ma cha oi ba sing na su mama ma pa oi ba sing bu ai khoi gi nungshi na tau bi ba hal oi ba sing na su khoi gi masa sing na khan bi ri ba adu mak khoi gi imai pa sing sina khoi gi chaung na bi yok bi re ini hai na khan bi ba ani mak se kwa tu na chat min na ba ma chang yam nu ngai jai bor mani hoi hoi kol tau bi rak pisa yam tang khudol tam jara ke ta min na se kwa
1: thank you na
0: thank you khudol tam jari mama u do hingcha bi do maniam do hai ri ba film do dagi Chandrasekhi Amadi Mandakini Anipuna Shakminaba Narendra Ningombagi Mayakta Gopina Sairangba Isai

adona pungpha maseda tongan tongan ba isai sing live set ki khutang de khanbirak pasing nungai na tabiri adom su saruk soidana maki yabira u ngasi gi ai khoi gi thamjari ba thoro masigi damak isai gi mathak ta tongan tongan ba kamen kya marum thambirak pasima diam nungai jai yohen nu sosam na haibi ai nangdou ba mandre ta ba oirage pukchel ta ba oirage ai na haibirak pani yohen ai khoi gi thorom asi pungama gi thorom ni na dumang matam lairi tabaso dumak tabi yo aduga kana na khangba matang chalu duna dong gi sulo khalak pa soidina mak ki apam bai sai su comment section da live chat ta yobi duna khanbir o hai ba khum se tham jage saubam renewable na su thabak chalu bani isai khanba gi oiram dana harau man khidana yongje bani hai ba comment ama su thengna jai yamna nungai jai saubam renewable wa na chathuk luraga nungai ba khoida bi bai sai tabagi mahau si su adumak nungai ram gani haina khanjai loina na makha ta na thoram da saruk ya biro haina thamjari kanan khongban tabam na su isai si phajai amarjit ki si listener ama oina yamna nungai na itis ta gi houna nahan khakta youtube live streaming da yongja bani kamaina taung ge haina address hafongre sagol sem tera tongbram lekai degini haiba kamena ma su thengna jare yamna nungai jai anau bai khoi gi listener live streaming da ga yobi dana thonglak pase kanan khongban ta bambu su taram lok cheri mathanga sidi khurai degi herojit yumnam na khanbirak paisa yama muk lan thok cheri khanbirakli paisa si lingjel hari ba sund andu degi sakti shenama di pusparani ani puna sakmina bani sairing ba bobichan lema pokpam sairang ba kishorjit

isai si tahan je khibga loina na ngasi gi oina di youtube live chat le biri ba khoi gi marup sing na khan birak pa listener choice ki program lan thok chaba matang si da loshin jari thorum sandok na tahan jari ba si akashbani imphal gi fm sangai channel dagini

0: Ay, Pamsi Andre! Ay, sinisukpan, Pamsi Andre! Kung sinasalik chom daulay na king bayi, ay, sinisukpan, Pamsi Andre!
1: Tabalay! Ay, tabalay! Ay, ma, tabalay! Nang iwasa mo ay bahira mo lai na haybim!
0: Ah! Kadung dagin ay tataze dene waja. Som dene sinbir o
1: jo.
0: Ay, ma, pusta mamita.

0: Naharogi Kondil Thorum Dabi Ribasimbu, Taram the Okjeri, Kurumjeri. Nasigi Thorum the Pujerakli, Shaktak Piu Miyamda. Thoramasida, Imphal Iski, Kairau Esigi Manung Channel Lairiba, Poirong Tankul Viletski, Kunjasinga, Unaduna Wari Watai Shaba. Unaduna Wari Watai Shajaruba Singdi, Debekto Akoijam Amadi, Pampalina Longjam.
1: Aikoji Agaspan Imphalgi, Narungi Kondilgi Tongi Singna. Tha kudingi dumak mafam kudingi satlakanda ekhoina hehe pangthok chaba thorum saktak piu miyam dhari thorum singa sisu mayam gi dongta pudrun la yedna ngasi ekhoina yoreba mafam sina kairau kendragi manung sanna leiba poirau tongba hari mafam sitani adu mafam si apena chunga sadig lak pudina yamna sudum phajna di uwamali
2: chumma makni akhoina lakwa matam sida yamna aduki matik ing chikpa aduduga nungai ba ama phawba mafam awana thengse jai donga si khun sida lai birami ba koi gi youth ama di elders ing mafam da gi kari haining ba lai ba gi ha ba se masi khangmina se
1: hoi ekhoina tha ku dingi lepta na sa tharak pani na ngasi gi lai ri ba poirau tongba hari ba lam sida masi mato karam na lakhi ba adigi myu ke anan ha ke anan khunda ba sagai ke anan khunda ba na ha ba sing ba sing si Nasik kungi lelumi pa mewising sidagi kangnam tung tausi. Aduh jadi thampalina nakan leri pa ozasi tung sing jalan kangnam tung hangnam tausi. Ozah ozagi ming amade kulan sida kai karam pa utorang sing paybiri pa hapsu tung thambi.
3: Aiy ming gideon kai sing kawi ay samaksu employee amani aduga kunesi poirok tongba haina pakchana arapadalai pa. Manipur ki maruena degi miusa ka na khangam da bai poirok tongba ha bisi tangkhul ni aduga poirok tongba hargana khunda han ba meki somda kana amta mitei ama mas khunda adringi da tarak le ha ba du ma khun ariba mani haina ai hamba mukta da si thamjege
1: aduga oza ozana jo jiga biringi si da is da khul si yamna liringi ngalingi matam degi adumok tar abne bo phunju thambili duna akhoina di Tazare poiro haidana tupo atopa masigi maminga dilabi pra kamainta we
3: atopa maming le puyada yari mutungi na ekoi chi hoji sho khin khangnab da poiro have si puru haina puyada theng nei an lon che thera kan da khoi ji poiro haina lakhi bni have si khoi thaje jaw ne
1: aduga ngasi gi khoina mafam si lady ba mafam poiro hari ba mafam si kana gum ma myu yemna lakhi have ta ra kathi imphal gi lapo matam da ti kamainta ro lapi ai have tu thambi
3: Poirosi, a quick con heck manung yo powder house di, a quick honorable Mele Rameshorgi, Matam Spouda house, powder quick colas, Lambida, Yum Sung Viare, Noina, Dum Yo Viare, Shopnagi kilometer, Taratari, Mukhtani, Paligi Lakbada, Arapa Kungang, Makti Oidi, Hajabata, Paligi.
2: Makata Jerakbada, Kuna.

0: class 3 tambani the school chapasita I say mapan thokning dana thok uba and the thok uba magi mapam ne de khoi ngang sing ne na khang da ba ko thok uba mapan thok ga chana ga I say school da khoi manavi ma yam lu ba na tin na ba man le ye and I khoi nin che hom mang taw rak da wa anka and I na I di taw ra e he ba and ma shui yin ge I di ng si si taw rak tian na khoi ne anka ho ling ai da I di wan ta kra ba I wan ta ki do shoi na we ba I do and ki ma yam do na on shin kre ba on shin na ga mai ba ka kaw ra ka mhoi ga taw sa ne I ge hak sang che sang tuk sang na lai kra ba I khoi pa do khlak pa ne ba ko khlak pa na san pi che thari no shung na la la ying bi to ba kari ki no na hai ba ko and khoi pa na kai no khang de na ying se su ya de ma de christian tau se na han hai ba ko lai su khrum che na ya de han hai to nong ma de ai khoi khun da han ma na mai bi phura ga lai pha we ba ko nang ge ana ma se a si ki ma le ni ko of hum chat le hi thing na ba pan thoi bi tu na kan da nang na ma pan thong chi le hai a du gi a tong am lai pha we a de ge ma ge nu pi du gi phane pi ni pa du gi phe chom khui ye ma khui ni gi ye na ba a de ge ken dal a hum thu cho a du so thaw ra ga ai se kap sa le ba a du
1: Pandigi Lairaga, I am a Lairaga Sanari, Havatare, sing my singing ram the day. Internet connection, the equi Wi-Fi, Loiba, internet connection, Hagada Hoi Pond with the Loin Lainare, do ya Wi-Fi Loiba, Wi-Fi Tamba, Manidum Leram, Labugum Tawe, Aduga, Adu, Natabadi, Tedopa, Internet, Adudai, Matanda, Tedopa, what the late Aduga. Health ki sector da har gna ekhoi si dei da deite health center amate sol leite adu kitang laptop ki da ha da dei ipok ta na sel le ta ra ni shok pon ma sha ma shu shok kan da koi se na de adu na ta na thu kai gi de koi nang je de ha da ra
2: lo shilak pada koi gi khul la si gi development ki lambi da hena mang thana changchin janaba khoi gi chanmit lon haje batare na ha sing sina phanga da ba scheme adu duga khulsida lai ba awad ba khudong cha da ba sarkar gi mai ge de gi miyang changbi ra ga di hena saphagani khanja ba wakhalon ga lai bir ga di kitang phong do bu yo jana
1: aigi khunsi lai lai suda haji ti yam thawa yona khale e chai guding metric ta first class na yam o ere to yum sum khana tana awang ma thak ta tam chat pa khot pa sida economic ki lam da mama pa se sukim ti shot tha di na tham ja ge manam di makhoi na makha ta na support to bi da ba singam da ba na sum ba ya ma na graduation ta or ga dum ordinary lo shal laga company ni sa sa ki ba ni adu shai ma tang da kitang mama pa sin sina na traga hauri ba na ha sin sina khungang sida sin thok thok oi ba ya ba thabak si sarkar ge me kai de ge kai le ge de khitang min ta chang han jan ngi maram de masi lai ta na mar ka la tung gi mi ro ban oi ga da ba ka ya am gi pu si se ma maru hak na thok pa ngam da ba se yam na nuai je de aduna maru oi na khoi si de da तो वो या बसी अ कोई द दिन योग पर या बा मना मशीन यम हाउ ये ना कहाँ है ना ताकुरी अधुगा ते ते इंडस्ट्रियल वो भी या बा थबक सुमयाम ले ना खली शुम मशीन सरकार की मुफ्त दी तंग मेंग ताबेर दी यम नक ना खुन जे अरीबा केराव केंद्र इंफाल इसने हज़ार का शो खाई दी के शॉट था वो ये मनुंदा या amani ekhoi di singi tribal ni hajara ga so tribal development di phan so dum pi da bugum to khangbi ba hagadra khangbi da hagadra sing ma so kitang lei adna shwai gi shwai da khoi sarkar na kitang poro se engineering edu ga similon se thokchar ba di tungi o ge da ba yumbi ron si da apha ba maru hak pa poro se shoi da la ka ni na thaji jab di lei jai
3: Tamplina equina talk, the Dingamak left in Satrakpa, Amadi Miamda, Kanga Vidam the Pangtuk Saba, Lantuk Sabatorum, Saktapu, Miamda, Hidey Batorum, Sigdam, Equina, Yoreba, Mapom, Sigapuadika, Sagunamawadika, Amasu, Amadi Lamdam Sigi, Kangingba, Mayamamasu, Nasingi.

mai ding o la riel nau thim khong ni paliam pan hau na hai ba ya wa ka ya thawai wa wi shan ta die paliam pan hau ani ma nga hai ba india nang ni poi do hi mai tai lai.

jadi ba isaya si keluarnya nak ngasih dia makta di good evening Manipur sendok coba matang si dalu sinjari tongan-tongan ba mafum kaya dagi tharam si da SMS sama sung WhatsApp message tabi raktuna tharam seruk ya biduna amadi tharam si bu hau badagi loe bapau batabi riba Akashvani infagi thawai kaya happy riba bunga makpusu adom ge anchor Romita Tombrom na thagat pa fungdok chari matung tabda su adom na SMS sama di WhatsApp message tabi raktuna isai khanbira o adom gi SMS sama di WhatsApp message soidina lakut pangam bo jage ngasi lakut pangam jahu traba SMS sama di WhatsApp message kaya ki tamakta warau bidana busu anana hai jari

Matam na sumho ke bana ngasigi wa nadi channel asi da sandok chari batharam lo sin jenamal ki pungja da su yosin lakle hayeng nong mai sing nomit september ki tangkun ayu ki pung manga makai tabu matam da megahertz cham ahum dasmit manga da fm sangai channel ki thoram sing sandok pahu jagani matam adu fau badangiri mayam dagi kaini athani sari pinabirasi jai hind.